0: sin kikingong nana at ako reakto ng nikonginga. Ama, atok taswa ka ako reba ka sakang mino kakapong asulvi yung sumika ama. Nuan na reba ka atok. So ang ningo ka matok pa ka. Ama, aklano ka nga nga ma atok taswa ka.
1: Kuya na, atok senin imaktong ang tumila kisit sa kaktaas.
0: Kuya na ililang.

Mira qué asa. Obedece. Mayroon. At ang hiri ko. At yung tata. Opo ng kwe. Ali. The melody. The joy. O kitang mo. Kuna uri nga niya. Ali pira uri na. Buona. Takasin mo.

Ami Pumega i AM gi spam mas guay dadzon na estasyon sa moro KUAM Isla 63.